Siyakhuleka phezulu emafini esibhakabhakeni, mfele qala siyakhuleka. Siyakhothama kuzo izilwandle, siyakhothama kuwe nomkhubulwane.